Good morning! Hey, 11 on the clock. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli nyo na po nakakasama DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Panibagong apat na oras na inyong kabulastugan at kabulatawan sa air. Apat na oras na naman po tayo magkakasama-sama mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Naway walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang-iiwan na lang. Again and again, sa mga iniwan po dyan, I guess oras na para magbago ka na rin naman, di ba? Mag-alam-galan ng iba. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa taong hindi ka naman talaga gusto. Sa taong hindi mapapasaya kahit kailan. Di ba? A big shoutout po sa lahat ng mga maagang nagsipagtutok sa ating programa ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa mga nagkakape pa lamang sa oras na ito, good morning!

Oras nga po na ito, may nakikinig na sa atin at nanonood sa atin sa ating live. At may mga estudyante tayong kumakaway sa atin ngayon dito sa labas ng booth. Hello po, di ba? First time kong makakita ng tao. Ang tagal na panahon na parang ako lang yun nandito na, alam mo na, parang incognito ka lang ganun. Yun naman siguro incognito. Hindi nyo alam, wag na. May mga nagtatanong sa comment section natin, bakit daw walang pasok sa Tops Alicia pero dito daw sa My Tops Santiago meron. A big shoutout to Mark G, Ishelle, and Jalen Cutie. Ano yun, mapanakit ka naman, hype ka. Ano yun? Sino to nung Mark G na to? Ha? Si ano ba to, si Maggabasa? Ating tropa dyan sa 4G Isabela. Naka-duty ka ba ngayon, Bart? Naka-duty ka ba ngayon, Tol? Kasi po, ang LGU Santiago ay hindi nag-declare ng cancellation or suspension ng klase. Whereas yung other municipalities or other cities po as in nag-declare na. Huwag nyo sisihin yung mga ano ninyo, mga LGU heads ninyo, mga mayors ninyo, kayo naman. Siyempre, ginagawa lang din nila yung mga responsibilidad nila. Kayo-kayo talaga eh. Ay ba masyadong mareklamo sa buhay na tila ba ano? Para bang laki ng nawala ka lang. Although malaki talaga. Recover na ba yung flood control? Anyway. Big shoutout kay Mark Gabaza, kay LJ. Pa-charge nga sir, 3 days lang di nagamit yung Innova. Nag-discharge na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sado nga kasi maraming sasakyan kapatid. Kung ipahiram mo sana sa akin yung isa, di sana okay. Sa mga nanonood po sa aking live, hello sa inyo. Sa mga naisa po magpadala ng mga mensahe nila, pwede nyo na po ang i-text sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Grabe ang traffic kanina. Parang hindi ako aabot sa biometric. Ganun pala talaga dito, DJ Nonel. Nakola. Haba ng traffic eh. Parang ano, parang may kulang. Kulang ng skyway. Next time nga, papasok na ang last 4 na madaling araw. Ito naman in-expect na ganun kahaba. Sige sir, lagay ko sa Food Panda yung number niya yan. Ay, number yun ng ano, ng text line. Wala, kukunti lang unit ko, ikaw talaga. From Texter 6214. Harutin ka daw namin, DJ, sabi ni DJ No Name. Magpapaharot ka ba? Ano? Sinabi siya na ganyan. Parang hindi ko alam na sinabi ni DJ No Name. Gumagawa kayo ng sarili ninyong ano ha, sarili ninyong statement ha. Texter 6214. Harutin ka daw namin, DJ, sabi ni DJ No Name. Magpapaharot ka ba? Sige, gusto ko yan. No Name na lang ang harutin ninyo. Pag hinarot ninyo, tignan ko lang kung di kayo sagasaan ng ano nun, ng sasakyan. Feel ko wala pa rin pasok bukas. Feeling mo lang yan, masyado ka namang feelingera. Ikaw talaga, Jailin Kimpy. Meron na yan. Ikaw naman. Oo nga eh. Kausapin mo yung ano, yung mayor nyo. Patagugnayan ka sa lokal na pamahalan ng inyong bayan. Saan ka ba? Tabs Alicia? Sana all na lang sa inyo, utol. O, yung isa. Dito mo talaga makikita, may dalawang klase ng estudyante. Yung isa, tamad na tamad pumasok. Yung isa, sabik na sabik pumasok. Yung isa talaga dito, ano eh, pahamak. Kumbaga, ano eh, kaanib sa kadiliman. Ganun. Tayo po ngayon ay napapakinggan sa 107.1 at sa 107.9. Lagi po tayo ngayon dyan sa Tops Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Solano. Hello po sa inyo lahat. Sa mga school heads, faculty and staff, sa mga estudyante at parents po na nakikinig sa atin ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Dahil sa baon, sabi ni Mark G. Kamusta ang ano, ang kumpanya parts, Atol? Tara kain sa Chow King, sir. Hindi ako lumalabas eh. Mas maganda eh, padala mo na lang yan dito. Pero syempre, sagot mo. Kapag hindi mo sinagot yan eh, black na kita. Nang patulong, eh, bahala ka na sa research mo.
Ayan, no, sabi ni Mayor Sheena, good morning kakabsat. May pasok po ngayong araw, August 4, 2026. Sa base sa recommendation ng DRRM at DepEd, wala na po sa atin ang LPA at wala na rin pong rainfall warning. So, diba? Very reasonable. Malay ko sa iba dyan na, ano na, tamad na tamad pumasok. Pangayanin. Hoy, kayo ang pag-asa ng bayan. Ano ba naman yan? Inulit mo pa sa sakit sa heart, sabi ni LJ. Ganun talaga. Pumasok ka na nga lang. Minsan, hirap bumangon eh. Minsan lang naman yun. Hindi naman araw-araw. Kung araw-araw eh, bahala ka na sa buhay mo. Lagi mong tatandaan, para sa pangarap, para sa kinabukasan ng bayan, para't para lagi sa bayan. No? Napaka...

Grabe naman to, Texter 4403. Patulugin mo na yan, kamag-anak mo na yan. Diba na kasi ang panahon ngayon na gusto niya yata may mga drama doon siya sa kabila. Bagay sa kanya, bomboradyo. Kasi yung ano, iba, ano ba ang gusto niya, sumayaw ako? Gano? Ako na batugan, sabi. Makapasok na nga. Yan, tama yan, pumasok ka na. May pasok ka lang DJ eh, sabi ni Mocho. Ay, hindi naman. Alam mo, kahit nga wala akong pasok, pumapasok ako. Kahit saan, pinapasukan ko talaga lang. Walang inuurungan ba? Again ang ating text line 09-35-810-8217. Pwede nyo rin po akong maabot sa aking official Facebook page na DJ Mac. Hindi naman po maulan sa mga hindi waterproof dyan. Huwag kayong lumabas. Hindi naman maulan na makulimlim lang. Actually, mas maganda nga yung ganito eh, di ba? Yung hindi sobrang alinsangan. Hindi sobrang, anong tawag dito? Ano naman tawag dun? Hindi naman sobrang lamig ganyan. Yung sakto lang. Baka good student ka dati, pumapasok kahit walang pasok. Siyempre, isa akong student leader noon. Isang beses mo lang kami ni-meet noon. Ay, hindi ah! Ako nga pinakamasipag din yung teacher noon. Ika nga dyan. Di pong kahit bakasyon eh, nagsasend ng mga gagawin. Grabe naman pala. Di na pinagpahinga yung mga estudyante, ano. Ay, sabi, saka mag-anak mo, 4403, papuntahin nga siya rito. Kutusan ko mga 35. Ang laki ng hinanakit niya sa buhay. Buti ka pa, diba? Tagasan ba kayo? Ako na nga nang pupunta dyan. Kiss ko siya sa pisngi. Masyado naman siya. Doon siya sa kabila. Pa-shoutout po, taga-Etiague ako. Pa-shoutout, Jaylen Cutie na taga-Etiague. Wala kayong pasok, ano? San ka ba? Bungguin mo ng Chevy. Mamaya bubungguin ko to ng Chevy. Pag nag-send ang address. Bungguin ko nga to. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kichi Nadal with a song called Wag na Wag Mong Sasabihin. Back to back by Zell's Sabihin. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Enjoy this song, mga kapatid.

was Eid Gav by Dua Lipa. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. And mine's DJ Mac. Parang lumagutok yung shades ko sa headphones. Di na lang sana ako nagtanong sa iyo, mga nakakakabaka. Hindi, seryoso nga yun. Nung, may nagtatanong kasi sa comment section dito sa ating live. Naglobat daw yung battery niya. Pero case to case basis yun. Kung malakas pa naman yung cranking, di charge ko lang. Pero totoo, yung faulty na battery na sakyan, eh, nakaka-cause ng pagkasira ng starter at alternator. Sir, may pasok na po ba bukas? Tagasan ka ba? Wala ka lang, kasi may ng LG yun yun. Nagdatanong din, may pasok daw po ba sa Santiago? Walang nagsabing walang pasok. May pasok po, nag-announce nga po ang ating butihing Mayor Shinatan. Ano ba naman yan? Lakasin nyo mga TikTok, pero announcement eh. Hi, anong thoughts mo sa isang guy na nang ghost 6 months ago but keep on stalking on my socials? Uy, sino yan? From Kakay. Again, anong thoughts mo sa isang guy na nang ghost 6 months ago but keep on stalking on my socials? Hindi mo ba siya ni-reject? Or nagparamdam ng rejection sa kanya? Kasi baka kaya kanya ginos is kasi naramdaman niyang hindi mo siya gusto kaya huminto na siya. Good morning DJ from Izel. May hi there Izel. Ni-reject niya ako basta na lang hindi niya ako kinausap, yun lang. Siguro ano, maano yan na ang tawag dito, nakiki-update sa buhay mo ganun. 3 years ko siyang boyfriend, LDR. Ha? Ginose ka niya. Diba? Parang nagulan ako sa kwento ng buhay mo, Ma'am Kakay, ha? Ayan, mag-usap kayo dyan sa comment section natin. Diba? Again, ang ating text line ay bukas po sa inyo, mga palad. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. A big shout-out po sa mga ano natin dyan. Kababayan natin na nasa kanika ng mga tahanan habang tayo ang pinapakinggan. At baka inaantok na si nanay. Good morning po, DJ, from Texter 9986. Hello there! First time niya makapag-text. Siguro, ay, nakuha ko din yung number! Oba, isok din, nabasa din yung message ko. Sabi. Again, ang ating text 0935-810-8217. Ito po'y para sa mga ano natin dyan, kababayan natin na gustong magpaabot ng mensahe at mukhang nawala ang aking music bed. Hindi ko napansin nyo. Ayan, naibalik ang ating music bed, diba? 8, ano ng oras natin? 8:44 on the clock. Mahaba-habang oras nating pagsasamahan. Naway, huwag niyo akong pagsawaan. Aray ko, sabi ni Izel May. Tama ka. Diba, parang ang lala naman ang pinagdadaanan ni ate. Sa mga may problema dyan sa pag-ibig, lutasin niyo yan. Bahala kayo dyan. Pinasok-pasok niyo yan, eh, no? Ewan ko ba, bakit kasi kayo masyadong nagpo-focus dyan ngayon? Alam niyo ba, study says na ibang-ibang henerasyon ngayon. Oh, basta yun. Nasabi. Yun nasabi. Nakalimutan ko yung name ng study na. Shoutout nga po kay Mama Jovelyn Javier from Cordon. Big shoutout po kay Mama Jovelyn Javier. Diyan po sa may Cordon, Isabela. Yeah, going back na, no, sabi nga, sabi ng isang eksperto, ibang-iba na yung henerasyon ngayon. Hindi na daw priority ng henerasyon ngayon ng pag-aasawa at pag-aanak. Mas well, ano daw sila? Tawag dito, mas priority nila ang career and professions nila. Ang trabaho, ang pagkita ng pera. Kasi malaki daw or mataas daw ang financial pressure sa mga nasa henerasyon ngayon. Wala, nabasa ko lang yun. Kasi noon daw, family ang priority. Kumbaga, di ba, may mga kamag-anak nga yung iba dyan na kailan ka mag-aasawa, ganyan. Kailan ka mag-anak, ang tanda mo nga. Mga ganyan. Kaya noon, na-pressure daw talaga yung mga, yun, yung
generation noon na mag-asawa, magkaroon ng pamilya ng maaga. Hindi ba yung sobrang aga? Mga 8 p.m. ganun. May oras naman palang pag-aasawa. No? Kidding aside, yun nga. So ngayon daw, yung generation ngayon, hindi daw sila napre-pressure sa pagkakaroon ng pamilya. Mas napre-pressure sila sa financial stress, ganyan. Likewise sa trabaho, career pressure, mga ganyan. Kaya kung mapapansin ninyo, patanda ng patanda. Diba? May mga ano nga dyan, may mga nasa 28, 29. Wala pa rin asawa. 30, 31, wala pa rin asawa. Hindi pa rin nag-aanak, mga ganun. Pero di kita pa rin na pressure, ha? Kanya-kanya tayo ng face sa buhay. Sadyang yung iba lang yung masyadong nagmadali. Tama ba? Tama ba natin, tama bang sabihin nagmadali? Or more like, ano ba? Na-in-love. Na-in-love, nasaktan, nakipaghiwalay, di ba? Tapos yung iba, napansin ko na parang hindi siniseryoso ang pagpapakasal. I mean, para sa kanila, parang ang marriage is, ano, is a matter of paper, ganun lang. No longer as a commitment. Wala, napansin ko lang. Ewan ko kung napansin nyo lang or ako lang itong papansin, ganun. Diba? O kaya sa mga ano dyan, sa mga ano, nasa alanganing edad ng nag-aasawa. Hindi kita pinipressure, kapatid. Bahala ka sa buhay mo. Eh di kung gusto mo maging single rich tita, tito, ganyan. Go! Yung masakit dun, single lang, hindi rich siya nun. Parang sakit sa buhay. Masakit na nga sa buhay, masakit pa sa bulsa. Sarili mo na nga lang yung binubuhay mo. Hirap ka pa!

kasi malaki ang chance na meron. Sapagkat may mga ilang bayan nang hindi nag-declare ng suspension. Alicia, hintayin ang announcement ni Mayor. Mas maano eh, mas may kapangyarihan si Mayor kasi kung ako ang magde-declare, ngayon pa lang pumasok na kayo. Sayang ang araw na may natutunan ng mga estudyante. Sa mga nakikinig po sa ating himpilan, sa kanilang mga sasakyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kay manong driver na ang ngiti niya ay abot hanggang bumbunan niya. Ewan ko ba may bumbunan pa ba? Sa ating mga kababayan dyan po sa may Quezon, San Isidro, Isabela, na naghihintay ng ayuda, magandang umaga po sa inyong lahat. Anong ayudang meron dyan? Bakit dito ka ng ayuda? Sa mga nagkakapi pa lamang po, magandang umaga. Sana all nagkakapi ngayon. Parang mahaba na yung buhok ko, no? Oo, ote! Totoo yan! Hindi na na-pre-pressure ang tao ngayon or mga, you know, this generation sa pagpapakasal or pagkakaroon nga ng pamilya. Mas na-pre-pressure daw sila sa kung paano kumita ng mas malaking pera, kung paano mapapanindigan yung course na tinahak nila. Diba? Meron yung iba. Alam mo, ito yung masakit na ano, na naririnig ko. Even ano, sa akin, naririnig ko. Yung ganito ang tinapos mo, ba't ganyan yung trabaho mo? Parang hindi mo linya yan. Yung mga gano'n. Diba kami pwede mag-explore ng other skills, other opportunities, gano'n? Parang tinanggalan kami ng karapatan. Hindi ko alam kung part pa ako ng Gen Z or ng ano, ng Gen San, gano'n. DJ, pa-shout out kay BK. Anong BK yan? Ha? Anong BK yan? Boy Kamot? Good morning, Kuya Fidel. Pa-shout out po kay... Po... Pa-shout out po, Kuya. Cher Queen, Code M na. Cher Queen! Code M na daw kayo. ALX Ray, HLX Ray na natin. Yung teacher ninyo ha, inaaya ninyong mag-code M ha. Sabi mo sa kanya, magturo na siya. Sure, di, malamang sa malamang teacher to. Yung pinapa-shout out ni Ray na. Don't know each other, but parang kilala mo yung pangalan ko. Alam mo yung pangalan ko. Maliban sa nakalagay sa page ko. Walang pasok, kuya. San yun? Etiyagi? San Diego meron na eh. O di, magbasa-basa ka, di ba? Mag-isip ka ng makabulong bagay na gagawin mo ngayong araw, di ba? Yung puro hilata lang. DJ, bakit brown out? Brown out sa inyo! Bakit parang lahat na lang ng tanungan ng concern sa akin? Bakit walang pasok? Bakit brown out? Ba't walang ayuda dito? Bakit nakapiyansa si ganito? Iba naman niya. Naging katunying ng di oras na naman eh. Junior mo ko noon. Junior saan? Sa... Naging senior ba ako? Hindi naman ako senior citizen. Anyway, ang dami naman na nating nasabi. May nagtatanong, meron daw ba tayong question of the day? Wala pa sa ngayon. Kasi

song by Lil Mix featuring Jason Derulo right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. We're down here with the Greatest Love Song Program. Wala pa rin pasok ang Taps Ian, says here by Secret. No, may pasok na po ang Taps Santiago. Siyempre, ano eh, kanya-kanya yan na ano, nabayan, diba? Sir, anime fan ka ba? Ka po ba? Depende kung anong anime yan. Hindi naman lahat. Although, somehow, yes, anime fan. Yan. Mellow song na naman po tayo, mga kapatid. Contact Sir 4403, patulugin mo na yung kamag-anak mo kasi ito na talaga yung part na patutulugin ko siya. Mellow tayo eh, no? Sabi dito ni Texter 6214, correct ka dyan, DJ. Yung tipong mga tito at tita ko na paulit-ulit ang tanong kung kailan daw ako mag-aasawa. Kainis! Sabay sabi pa na stable naman na daw ako, ba't di pa daw ako mag-asawa at mag-anak? Baka daw pagsarhan ako. Diba, grabe naman yung mga yan. Magtatanong na hanggang ngayon, wala ka pa rin anak. Mga ganun. Naman, deadline na ba? Ganun sana yung mga sagutan na nun. Kailan ba ang deadline niya? May deadline ba? Diba? 9K viewers na, yan. O kaya, a big shoutout to Pride Rich Pascual na nanonood sa ating TikTok ngayon. Boy, kailan mo ako lilibre? DJ, pag, ano daw? Pag ba magaling magluto, ang maitim tawag doon, Cusinegro. Dito na naman si Ingo Vibes na nangungulit tas wala namang garod pinadalang pabango. Isa ka naman palang Cusinegro kapatid. Ang ating text line ay bukas pa rin po para sa mga nais magpaabot ng kanika nilang mga mensahe. Yan po ay 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Yes po, may pasok na po ang Top Santiago. Magabang-abang po kayo, baka may pasok na po kayo sa ano, sa Taps Alicia, Rojas na Sim, Ilagan, Tarres, 'di ba? Ay ang Ilagan yata, isa na eh, na movie yata ng ano, ng next Monday parang ganun. Libre kita sa Saturday kapag lumabas kami. Kapag so hindi pa sure. Ay pag ganyan, wag na. Dahil ako pa yung choosy ano. Pangan natin yan sa Sabado. Andito ako hanggang alas 12 ng tanghali. Hindi pa sure? I-sure muna yan, boy. Hindi pwede yung ganyan. Grabe naman pala. Anyway, going back to sa sinabi ni Texter 6214. Grabe, ma'am, re-sure yung mga kamag-anak natin na mag-asawa. Ewan ko ba, lalo na yung halimbawa, doctor ka na, teacher ka na. Pati ka pa mag-asawa. Ang hirap kayang bumuhay sa ngayon, di ba? Atas nga ang financial pressure nga ni. Kung dati, yung 100 ninyo mga tito, mga tita, yung malaki na ang nabibili, marami nang nabibili. Ngayon kasi, ang 100, 72 pesos na lang daw ang equivalent as per Senator Wingachalian nga ni. Di ba? Mahal na ang bilihin na. Siguro pag bumalik na ang presyo ng diesel sa 36 pesos, man. Tapos ang gasolina yung mga nasa 41. Marami nang mag-aasawa na mabilisan. Kailan kaya babalik ulit yung ganung presyo, no? Feeling ko kinukondisyon na lang tayo na mataas ang presyo ng mga petrolyo, eh, no? Para masanay tayo nung okay, yan na yung presyo talaga. Wala nang chance yan. Para ano, malaki ang kita. Ganun. Wala, ako lang yan. Sentimiento ko lang. Huwag nyo ano, baka gayahin nyo ako. No, no, si Ivan Pavlov, classical condition. May isa pang ano niya, conditioning eh. Nakalimutan ko na yung tawag dun sa isang ano. Wala na kasi, di na kasi ako college. Kinalimutan ko na rin nung graduate na ako mga napag-aralan. Kasi I believe, ano, okay na ako. Mahaba-haba ang ating oras sa pagsasamahan. Maghanap tayo ng pwede nating ma-interview mamaya. Andito si Milo. Hi there, Milo. Ako yung naku-curious sa pagkatao mo. Feeling ko kilala kita. Ayun nga ni. Maghanap tayo ng pwede nating kamustahin maya-maya. Sa mga nakikinig po sa ating tapsiyan dyan na wala pa rin klase hanggang ngayon. Oh. Santiago meron na. Good morning, DJ from Milo. Good morning. Feeling ko kilala na kita. Ayaw mo lang sabihin kung sino ka talaga.

shoutout po sa mga tagapakinig natin dyan sa may palengke ng Santiago City. Nagbebenta daw ng gulay si Aling Babet. Grabe, ang ganda na pangalan. Babet. Papunta na siya. Lagyan mo na lang ng letter K. Maingay pa din yung aircon DJ. Di wag mong pakinggan. Wala akong magagawa. Ay, mainit dito. Alam nga na mapatayin ko. Di pinagpawisan ako dito. Ayan, sa mga listeners natin dyan sa may palengke ng Santiago City at sa kung saan siya ang palengke man yan ngayon, good morning po sa inyo. Buti medyo makulimlim, ano, para hindi kayo masyadong mga sim, kumbaga. Hirap niya. Yung sasabihin mo, bili na po kayo, fresh tilapia. Pero yung tindera, di na fresh. Eh. Nilamuta, kumbaga. Grabe naman pala. Oy, Milo, andyan ka pa? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Zayn featuring Xavier Ward with a song called The Whole New World. Back-to-back with Rihanna's California King Bed. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kung one leg lang. Eh kung bootleg, wala na

0: mga teacher sa TAPS, Todo Kayod, para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
0: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
0: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
0: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa.
1: Ah, yun lang!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng

0: ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Love songs!
2: Hooray!
1: Hooray!
2: On Taps Radio.

0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba sahod din yung mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Cecil, spell ambulance!

0: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Tinitigawat.
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: What goes on?

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? So nga lang, pak lang po.
0: Ah eh, yun lang.

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyayaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
2: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
1: Eh, yun lang.

0: One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo, si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Bastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 7 o'clock.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: What is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain.

0: News. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect anak.
2: Ah, eh, yun lang.

academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.

News! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan! Hey!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

May pasok na! Oh my God! May pasok na sa Top Achievers Private School Incorporated ngayon ang ating day 1 ng school year 2026-2027. Eh dahil nga naudlot noong Lunes dahil sa bagyo, and ngayon kahapon naman naudlot dahil sa cancellation. Kinansel ng LGU, guys. Kamusta po ang mga bagay-bagay? Kamusta po ang mga nakikinig ng 107.1 and 107.9? May signal number tayo, ha? Signal number 1 ang Isabela ayon sa Pag-asa. Pero signal number 1 lang naman. Tuloy ang pasok! Magandang umaga, mamaya magkaroon tayo ng flag raising ceremony. Kakaiba, flag raising ceremony, Wednesday. Eh kasi nga day 1 ng ating ng school year 2026-2027. Kamusta po yung mga parents na todo-todo-todo-todong dalawang araw nang naghahanda ng baon. Naghahanda ng baon tapos nakakancel ang klase. Oh, baka naman, baka ngayong Wednesday, wala na, naubos na yung ginrosery nyo na baon ng anak nyo every morning.

0: Nako. Bagyo nga naman, no. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig sa Tops Radio. At magandang umaga rin kay Doc Ray, kay Ate Che, dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang umaga sa mga unang gagamit sa Top Sterling Campus ngayong araw. Ang grade 11 students at grade 12 Humes and ABM. Eddie Wow, kayo na ang unang gagamit ng mga classrooms. Eddie Wow! At syempre, binabati natin lahat ng mga guro ng Top Achievers Private School Incorporated. Ay nako, hindi pa ako nagkakape, guys. Naalimpungatan nga ako kanina. Nag-alarm ako na alas 4:30. Ewan ko ba, ba't hindi ko narinig. Hindi ko narinig yung alarm ng alas 4:30. Yun pala pang Monday yung alarm ko. Kamusta, Ma'am Jo? Good morning.
1: Hello, good morning.
0: Wow. Ba't parang naka-corporate attire ka ngayon?
1: Ay, ngayon lang.
0: Ay, ngayon
1: first
0: lang.
1: First day of school, yes.
0: Dati-dati ang suutan mo naman, pang JS eh.
1: Ay,
0: bakit
1: hindi.
0: Ngayon naka-corporate? Bakit naka-corporate attire ka ngayon biglaan?
1: Ngayon lang, i-model ko lang to.
0: Yan ba ang next na uniform ng teacher?
1: Ay, yes.
0: Yeah.
1: Diba kasi dumarating yung iba eh.
0: Ganun ba? Naka-corporate attire si Ma'am Jo.
1: Corporate. Dapat ganito ang aurahan.
0: Dapat ganyan ang aurahan. Tapos yung mukha, dapat ganyan din.
1: Naka-smile.
0: Naka-smile. Hindi yeah. Nakasimangot, ah.
1: Ay, naka-smile. Smile.
0: Lunit
1: good vibes.
0: Lunit
1: diba?
0: Na lunit.
1: Uy, Wednesday na ngayon.
0: Hindi pala lunit. Feeling ko lunit.
1: Wednesday today.
0: Mga pala, Wednesday pala. Kala ko kasi ano eh. Unang araw eh. Kala ko.
1: Unang araw dito sa Tops Alicia.
0: Unang araw dito sa Tops Alicia. Abangan nyo ha, flag raising ceremony. Live nyo mapapakinggan sa Tops Radio.
1: Yes.
0: At siyempre, na binabati namin mga parents ng ibang mga campuses.
1: Good morning po. Nagbibiyahe, bumabiyahe, going to Tops Alicia.
0: Yeah, nauna na nagklase ang Tops Santiago kahapon, ang Tops Cagayan.
1: Mm-hmm. Nakita ko mga dilaw dun sa SM.
0: Nakita mo na mga dilaw sa SM. Nakita mo na silang...
1: Diba ang gaganda nila?
0: Ang gaganda lang talaga nila. Ba't nagbabago itsura mo pag naka-uniform ka ng Tops?
1: Ay, iba naman. Ibang-iba yung uniform ng Tops, di ba?
0: O, feeling ko lang talaga nagbabago ang ano kapag nakasuot ka na ng Tops.
1: Hindi, ang ganda kasi ng yellow.
0: Ano yan? Gandang
1: yellow.
0: Kombi yan.
1: Kombi
0: na. It's yellow and it's gray. Ay, magandang umaga nga po pala sa mga maagang mga teachers na nandito na.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning po sa inyo. Ang inyong mga anak na magte-take ng school bus, wala pang ano ngayon?
1: Wala pang bus.
0: Wala pang
1: hatid
0: bus.
1: Hatid muna ng ngayong morning.
0: Ihatid nyo muna and then mamayang hapon.
1: Yan. Saka maghahatid yung bus.
0: Yun.
1: Diba? Ready na ang bus ng San Mateo.
0: Ready na ang bus, yan.
1: Yes, ng Etchage.
0: Etchago?
1: Dalawang Etchage.
0: Mga bus dyan sa...
1: Ready na rin yung ating mga van.
0: Nasim Rojas,
1: yes.
0: Ganda umaga.
1: Good morning.
0: Tops Ilagan, wala pang pasok ha. Sa yes. Monday ang start.
1: Monday ang start sa Tops Ilagan.
0: Yun. Ay nako, medyo hindi pa ako nagmi-milk nito.
1: Ay, wala pa bang milk yan? Sa lagay na yan?
0: Hindi ako nag-milk eh.
1: Mm-hmm. Hindi wala pa tayong breakfast.
0: Pwede mga bang milk yan? Muna? Kaya pala parang medyo nahihilo ako.
1: Kala ka ako lang.
0: Nagising kasi ako ng alas 10:30 kagabi.
1: Bakit?
0: Tapos hanggang alas 11 yata.
1: Bakit?
0: Eh, di ba nga, dumating yung mga upuan.
1: Ay, dumating yung mga upuan para sa auditorium. Ang gaganda.
0: Dumating yung mga upuan ng auditorium,
1: mm-hmm.
0: Ng Arsinas Auditorium. At
1: yes.
0: Ikakabit yan ngayong araw.
1: Maya.
0: Simula ngayong araw. Naman.
1: Mm-hmm.
0: Galing China yan. Galing China.
1: Mm-hmm.
0: galing China. May pinadalhan pa nila ako ng flag. Ganda ba kay Doc Ray? Akala niya talaga eh, flag ng China ilalagay ko sa top sterling.
1: Ay, hindi. Good morning. Good morning. Good morning.
0: Maski gaano ko ka-hate ang Pilipinas.
1: Love ko pa rin.
0: Dahil sa nangyayari sa politika, eh, hindi ako maglalagay ng flag ng China. Baka itakul nila akong Philippine Army Reservist.
1: Uy, huwag kang ganyan.
0: Sige, magandang umaga sa lahat po, ha? Abangan nyo, 7:30 mamaya flag raising ceremony. Yes. Sige! Painit na lang muna. Magkape lang ako, ha? Gatas ba kape?
1: Gatas lang.
0: Gatas na muna ako. Okay, Doki? Balik ako mamaya, guys.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Pae, yun lang.

Please raise your right hand and repeat after me. Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Ialay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Ay, hindi po.
1: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
0: Ay!
1: Pak!
0: Yun lang.